0: ஆர் மேப்பாச்சு
1: இடி யூனியோ ஆர் ரேடியோ
2: அதே நாளைக்கு ஒரு மெம்பி யூங்க பலாரே என்ன கே லக்கரிய கோபி ஒரு ரியக்பா டாக்கா லோனி கிராஜுவேட் உகா லோட்டி முன்னேரி அதே obiru pa yeyi to te da biru kere ti tenga mo ko da ko gomi chi mara af goma si icha do go mo ti do ko to ha pe do pa ni wuri ko bi to te ya do da ko aman imagine da ko ni tin ka e do ni da ko ka pe kar pa ni ko bi no aya cha pe ya be ana do de ko kara ba mu ki pe ke lo gomi chi mara ka re lwa na ki tu ru kere kere te ko bi sore ti sore wara be mu pe wi ni ko ba be sore aya ki te pa pa ka ni ko ba tin pe chora apenya penya Amande koni aya kai mi to Gomas but pass it you kihu I will send the brother to come and pick you so that I will pay you on Monday imando te bangere do rem nyal te dogi tit paro gine me nyal do yore pe atine te mini gine mo timo te or nang bora bora upik te bi kwa nyi mate te ya kre gobi chi merche awu ga mo chul chodo wu chulu torugi imati da lu pe te gine me ngba ginu nyori tikere gupi kome ba tama da riyo de ko bitin cholla tumdu aman gira da yaw diku teki ko gini me wa loni house girl te ko ni gok mama ni te tv te ri ko beni pilu ren ko beni o diyo ka kan na tali el kacha ma ti ber ku ka tuye pin wa di juru juru juru ba fa te ko bi ko min te ke yi duj ara bi ga mo chol e cha do er wor cha wa te tuno ngwen e ma te ya te ko bi ko yak do ka sampling ko gini ko Kaya tajwa tutu la chore diyo. Kachibo atin kinono lokbe kora kacha. Kaya tena ku screen tena toko ping. Tewo rikaba tebe ku charu ko. Atin tia tu. Adon kaya. Adon kuru kun mene nukere. Enbe tego ayu chibu ko bot boss. Mi mom do laki ko mma ko kowa. Tebi ruke ni medical doctor. Tari ngut tu kutu ko. E mat. Kiu suk sana upu ju ginche diyo adushi. Kaka bi oh no. Oh no. Oh no. E mat piti aparo oh no. Tia Amerika impus. Medical doctor, we are touching do. Eko beka atinene. Man for a sampling. Koi bini pet pia pia ni tini. Mulu pun nushu. Puru na marari ya umaha. Heitere da atal. Puru na atiu. Jami kong pun pun atin. Man pun nushu. Lodu rumi chete totere idi yode. Makwa yo kisha. Inyim totere. Dong yina maiti kwa hode. Peti nene ya manu. Toti in petoro chulu. Papi in petoro chulu. Chana jono neno.
1: We all radio. www.oradio Yum yekere wer kwaro
0: Alijani wiju gogo mar me pacho
1: Iti winyo or radio Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo Iti winyo

abiro ama eno ko kiyare kero pali pulungu moro bon ti amo ye chamo beri wogi

0: Bana kuboni shigo biru toti mena mario yin nyomi te kwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa kola kola. Yini twaro biru kede te nyweli tinu te kumu ba tiye do keti nyare ye lo moro te nyomo. Yini te togo diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mini li merpe ko yito twal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. I will open the Kuboni Shigubiru to the men of Mario, in Yomi de Koko, Bingo. Pien Tutilo Shigipin in Yulin, Shigilo to the Yu Pola Pola. In his little bit of Kitty Tenuality, you take Kumuba, you do Kitty Yarie, Lomor Penyamo. You know that the dear Pedro Matu de Bang, Bingo. Pien Yarato Tinilum near Mini Limerpe going to Twal, Yarachigimunum would make it come. Yori miyari maru unu mon Bababe Aniwa Aniya miyiba luturi Kamu yijo kubo ni mani shenshub lo moro buwa shiki pat Kwanya le golo pinga kome runga miyala miyala Ni diere le kobe kobe te ni diere no kobe totere ni a Jinko ishumi diere no abuoli Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti yoro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijo do pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne ko dago nono ba yin ko be yete kamu yijo ko boni mani shen shuklo mor bo shigi pat kwanya le golo pinga ko minu ngamiela miela ni diere re ko be ko bate ni diere no ko be to terni a yin ko ishumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chona ka di pi jodo pe aneno adina yin beri winya ni ajo chingore mi ne ko da ko nono ba yin ko ba be winyo garbari man Inga dano nyoma choke chunga keluge Moro tara kelani Iburro Burra bear Wani na pe burra bear a keluge ena lua nya wora Kavara ima dong kop mechu el chunye gong win Winyu karobori mat ima dao daye Winyu karobori mat ima dao kobiye Ninyo makeluge la chunye peye shon Dong jo meriku dia dine kadiango Amen yi tupo nga yori ki wuri teri yeba. Kaki ni di uko motone katina. Kono wana dago, achu mwi dano pa.
1: Neno. Kwa wale wale ye.
0: Winyu karobori mat, ima dao da ye. Winyu karobori mat, ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon. Kungyo merigu di atine kadiango. Amengi tupo nga yori ki wuri teri yeba. Kaki ni di uko motone katina. Kono wana dago, achu mwi dano pa.
2: Piyom yej kere wer kwaro.
3: Bibi mar me pacho.
2: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
3: Bibi mar me pacho.
2: Iti winyo or radio.

Jami yonget ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM dia timo ginango. Government ni me NRM dia mi yonget. Jami yonget ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni antangyo ginagonyo. Kari ngata kubile munu, inuwele ampia lulungu ni musaka musaka, kari shuwa hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kuma mai musaka musaka ni gonyo ni ba, kuma mai musaka musaka ni gonyo ni unu tuonu unge, ujore musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba Koma me musaka ni gonyo ni buni mitu nge Dong musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu dong.

0: Tura yara yengo bol joni tamodo anapur tura yara yeng anapur be tura yara yengo bol moi pemodo ya. Ni monono kaya ne ni moni ni purba pemodo ni punang mede.
1: Puodo donyi lobo tigo wai weng, puodo kati lobo nego wai weng, omega tuwa

ben yore yore loni war yego yero wa ber ni tish muni konyo wa eta mani lokari muni kong wa be o bera be loni ujone buki kini mako digite ka yiyin uyer dong me yako wa ujone buki kini mako digite to yiyin yoro yer dong me yako wa Oke kaman tie do ni wan win ni wer wa ku koñe Benu ken joy wodi oji peange ka gina re ko yer u yenno Oke kaman nu ti u cho kire wodi Jane proje kaman nu ti u cho kire wodi Ngendo ken mano wuyu ti u cho ay wuñe

tini bina were we chan ber me chan te ber udon wa mi ru ko ay ru ki re wu moy we ko te der be dam mot a bobi bingo yo ame ami to loj nu ko men ko te der ba ler be u gam loj wala wu ko bi re fiu ti ju mo ni jur kum ki da ri ju te der ne ri chan Pola yo mir loj nu ko men ko te der ba ler be u gam loj wala wu ko bi re fiu ti ju mo ni jur kum ki da

kala jo amé o wéro ko jono gobe lo kany lo tibo ora no mo yo mon wi jo ko ni o pore ke no ke nan ko mata wot o te ko bu ko pe ko yu chu nya ke lo ni ngo ni yene mo mo wi ri dan ko pi wan da ko ni rat ni yene ri ri chu e wo ka mande jonya jonya o joni ko no ani yin ko nyo do wor ko wene kala jo amé o wéro ko jono gobe lo

0: đều kèm kìm
1: ngàn mát vừa rồi.
0: Ngàn mát ra màu đề lịch quýt tìm tìm tìm kìm kìm kìm kìm kìm kìm.
2: Radio.
3: Ni pa, ati no ba ngere jani. Wana nu maro, ma ti yo nen.
1: Oli be nyama nyama.
3: Ata kweti ma fida ba. Limu mi atunturi ma tata kweti ma berba. Dama mi atunturi ma ina tata kweti ma fida ba. Limu mi atunturi.
1: Kuli ngaliyo tata kuli ngaliyo. Tata dogwe di loba gor. Tete yucho. Tete rikor. Kuli kama nyeni upono darling. Bele ro karo ti yucho ina dia. Bili ya ro gaya. Lo gacho karo kana kana ba.
3: Ni winyo ji wore winyo
1: ji wore bae chang mwaye mwi ni ba
3: win ji wore winyo
1: ji wore chang yenye mwi ni
3: ji wore mwa mwi ni a bae bae
1: kwa yi mwa mwa ke jie
3: mwa mwi ni a chew chew
1: kwa yi la mwi ki di
3: nani kuli yore pe
1: kuli li a mwi li a sa toal
3: din yore pe
1: a din li a bae a sa potiri kari loka mwi ni a chew na pe yi miyo kuli win ba kari miyo nge yo ji wore nwi lure bura toal yi koba ni ngwa atat Logata, a tin tin a paye, governing atata, long ming, tin tin a patam, governing atat, logata, tin tin a conning aliot, tata conning aliot, a tata with the lower girl, take your shot, let it be cora, kunita and you pony.
2: Yum yikri, where quarrel?
4: Alishani, will you come to me,
5: Marme Pacho?
2: It you know, or radio.
6: Otinu kopa wana komunu konyu jadon kinana komunu konyu wa jabia kinana komunu konyu termoru teri chuku wa chamu toro gom otini ye keji donyi tam jo amolo tu ko kwar jo ame ko ko pati iwinyu we man jo amolo tu ko kwaro jakobu ko pati jo amori lo bu chon wigipe dano tim gi we tu ko kwara Iwi nyuwe, man jwa mola otuko kwaro Jakubu kufatiri jwa mori ilo buchonu wigipe Dano tim giveri tuko kwaro Aya, wano goya goa Iwano goya goa Iwano goya goa Jomieli, man gina meriko bango jiko Jotia yona yona jwa mepuda luoro tojo luri Lubu nina donga chwechu jiko Aya, wanti tama chiel. Lomi tupunyu jua meteri yotel. Wanti tama chiel. Ameti ame tupunyu jua meteri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wanti tama chiel. Ameti ame tupunyu jua meteri chuki amano miyo washamu toro gomu. Apore guna. Apore lovu lakana. Bomen uru kiri lwa a uru Uru kukar kerupali moro Adon chilu diyo Kerupali mere O yeju we hukume duch Dangu mere a uru Omi ulo noru te kubuni alo wala kana yinba Puni gu kira ta anuloni Otino ko badang alwa kawinyo Jabia ko badang alwa kawinyo Anada ko pa niraj akwero Eno Imana love la kana Bome wood kerilwa kongangi bolipi Dan ton yugi wi kongangi kuri juao Junya mege uloni One more Koma na mario Ada mitupunya nyira morang tiru kunu Dan gam ratu neno Ginoki mungo. Kangata chelo binu toko ginao bilu. Ngatana chelo binu toko ginao bilu. Ako bigini pigido mama yutu sheng. Angin lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. anyere lona ntigi na rio adanga metuko bogi achil nyi matida ginda okamu chinde metia metu willi ni no gino kai wori woti u penyu gomi kan ni ni tinu tora ah ah ujoni uru ote la mano ti me willi un shobo aya ke ko bana ma shiana joni ite we ko ina machani abisiel ade norario abongwen not angwena bi abongwen ko bongi hier ina machani abisiel ade norario abongwen aya ko bomone giki kono
2: Johnny, where are you? ET with you. Or radio.

0: malo. Mire to anga mangya. Yini ka udo ko ka mara puri no. Mire to anga mangya. Yini wa waro ko ka mara puri pere. Mire to anga mangya. Yini ka udi udu ka mara lorenga. Mire to wala anga wa awu yudi je ka yuna. Orini.
1: Bella way.